toyo ene ane andamay ño baba nitang ni bosta 274 age imagine ngiri ko jiten biglinguni agenga agenga agenga agenga agenga agenga agenga agenga usuriane kunyi ni jengi ni geje bgonde ngi inyi ne bi mani ge gituge nitang ni bosta 274 age Ticket and number 6 mongene ni ngulu tuma ge atwa ngile ngo nyurchige ngo tuma ge tuga gosene amaje ge nyuru tinda age ge ne rum ya so manu siru tje joni chabaksi yanga go ni ga sarta ge joge I jabage I jeng siru tje joge ni na tan ngwe tu ga go ni na nye ga sarta ni wane I jeng siru tje ngu ne nyoge jere nge tugule age bage nge ini wane tugi tugo sene ni so anything number start 274 age Indigitit number 6 Matingo ikinye negir jisang Matingo ikinye negir jisang Lengi tayat ribuwa sabi nota ninyona

Aya aya orang nak aku ipik teman tu, mabik teman tu, ame je kitungan orang itu abikmu, kitungan mana ame je kata kau jangan missing, ame je kitungan pingmu, terlagi ni kau pihit kau sawa, ame je kitungan pingmu tu je kitungan kau jauh cikai kita tukul bonus ni, 500 itu tiada kaya drone ni pasti moshe ke 25,000 kau ipik teman orang raga. Ro moto jonde bonus juga kan kon gitu ji kitungan jaba bing mut lagi ni obwa bing mut kitungan ni agar agar status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kila mut yoni ame je nere lagi ni mati nere na ge tengek to yani nere ja ginyo sogon ki ire na ge nere ja ge tengek to agilo nere ek samaya ta nere lagi ni rip ke me ai tengek so ame je nere na vain na vayo ku serias agin yo sokon itungan ile jege kan ne junyen da gawe amun de nyoru bonus jo 500 age paise siling ta manang mu te majena nang ko siling diptem anang ko ta manak soko anan ko jangan misin ko 25 ora bi ni man jojo to sile jege in kage ko ne jenge ringe ning me ta no me geri le inye ni ge nyoru faida ngi nyoru so status 74 ash namba gabe ko sanin ko ko ni bora ndo status 74 ash number two, ame jingge mandra induga na kago ngenje toko. Nataka kila mutu wa inge. Kago ni mara indo na inege ngu, labatu. Urono kago ingen biga yengu, toma big somu kaga ama ale in. Ani ini araka, kago ek serias pinguni. Katama kwa itu nat piche jangin kanisa. Anga tau ya kwa ngiringin bi. Unge nono is, olopo anunda hii. Agora é nota na conference agora. Agora é vídeo que me tem que ter certeza que eu tenho o YouTube em conferência ou na Libas. Aí tu não tem ganhista. Ninguém lhe leva me vira logo jogar com ele que é banca não chega nisso tui. Alap tá me tem tui é tá chegou só que um pai nisso tui que é banca não vai chegar que chega alap tá gatinho daí me pangue lhe o jacuá que bate exe tá ganhista. O que eu acho que ninguém cora. Quando era nica que chega gatinho daí me pangue não é nem nisso tui é. Anan co jamie gatê gatine. Co não to. Lagi nunggu ni, kau makau itu nanti ni, pas itu sokong ni status 74 ash. Tuh mabiga yang gua kicau je, gaya aku aje miata nana kau nyebingmu. Lagi ni dua siri atau kau mabingala. So message was ini, kau tanya si keger cawasang mami. Amu kami je pick 20, lagi ni sah sanggup ni kau yes. Karena aku pick temanangmu, aku pick temanangmu tu. So in ayo tanu, siapa tanu ni sama lisa. Ungu papi cakap tu, muka orang garaga. Mama cakap ni lebih jitu agen agak lejen ke agak lejen ungu ni kelaga agni. Tapi mita pernah ini. Ungu itu ag 50 ke ag draw nota agak mama cakap ini status 74 ash number 2 orang garaga. Yes, sekuat yang papi cakap tu muka kita jibo nasib asli meta nota. Tapi ag draw ag degeshakon nomingnya orang garaga status 74 ash. Status 74 ash number gak pegas ni. Lepas tu kau duget number. Lepas tu kau duget number gak pegas ni. Duget number 2. Number 2.

0: Bia statu 74 ash la batako idoget number 3. Mamiji nako ingia nangu takenge inegei. Muti ya kwanza. Aragaraga kwa ingia ninyo aragaraga. Yua tambua nipiko lepo nunda amu. Kia idrogi chongo ninyo agiyo kibi 50. Kiyo kinbi 50. 500 ate kiko jibi kwa ing. Kiko jibi kwa ing in bota bota. So jutu aragaraga. Status 74 ash.
1: Iwe daima nani. Tupeane amani.
0: Tupeane amani. Kipe aku limpa baraton asuka bit ko gune jagi jek tenda ne ba kemakki ge kali status 74 aska tane nukale jin duge na baso mogi tonga no legi ke arere ne nya agar is tane tane ka ko nge duga na ta ko sene nyu na ka ko le ara sere ta ka se iti ta kenge alakini mamanda hai ni na ke ingol le ka kas kap so ko jutune ne ba ne bata Atim nu bagatam kut ko mat ko aga ko injen so ko ni kigure asan ko ko missing asan ko ko daisy ko ko grace ko ko peter so eida ago ke ko no grabini jo tokcho oroni johnson sharon faith sh- eh ka ko injen biga kinya aya oroni joseph ko ko missing ire ni gere ka ko po biga nyun status 74 ash number 3 kujere number 3 Status 74 ash number 3 Status 74 iwe mati jilil ni tako sene nyo me jilil ro ndapi tu bichu kichongan 50 kolle kolle pap ndafurai sana ya nyabai bai tu kuto agele kyo kebab kirme tamune ki koi chitu kulinye ingte tu te tami sakebe bertane tae 500 di big 50 koti ya bicho mai aja bai bai agale ji soko soko ni kapsa soko murwa asante sana mubarikwe tena na mukuje tena status 74 ash Status 74 ash number 3 chitu ko linke ni otok sai sai ara gara ga
1: yabana iwe daima nani

Haya ka sene lo kite sa tae nyu ngong ko jeta le tenda na ta ke ne ba in Saint Christopher sengulim bale lo ke ne ka ko ite je sai so gol ka ko bata de ke sekte tumok so gol de ke ya ta ke ngong ngeta so bit ke mande enge duke te haya ka guru mini to ko bit pi gi mang na le galya to ma bi ka ta to ma bi so mo ku kite je to ma kite ngani ele bu so mo ka ngete Ango ita ke beberian ko ma bi te ko ya je ke be kita ke so ko ta we ke otak badai Aragi muane. Status 74 ash number 6 is it? Status 74 ash number 6. Change kera binigino. Goret negarara. Kimi ki tuga tingi ni lekang eta timinat kitongani amandang ni tok pasudio. Ago mangena lein kainyo rabini kemane? Amangena lei buati ne ato minyo rabini. Ago sogo ni ko raisi na iba ishe silingi shek sosomen ko janga. Yani sogo be raisi ko ayote. Ame je kebengku ni ara gara gang cepcepino ne mi barage. Aha, that was 74 ash number 6.

Nyo namba ngapi kasi nyo amecha wasome na lejini tila genge agenyo sokoni funga macho tu moja na ukuje sokoni angongo mimi che 8,000, 12,000 inyo kitongan ke gonne 4,000 ira dege shaka ngwan chaka ngete agongu ni ke ngalali atindai big 40 ka ko ni big 40 yani engalale na ka ngalali tongani ko ka ko ka skursa ni biga to 40 jege aya amecha biga la ko bangu no maka ngalali nye missing status 74 number 4 amecha biga la 40 ko aso amna ta nguni biga la 40 ko ngena ragaraga akiketi ta genge status 74 number 4 nye to minyo na ta gagenin sinye amecha ka skurset kabisa na ka gurin amu ka gurchine li bangwan aku mati sasil bangwan jaga gurchine nyorchige status 74 number 4

Agle ani gere chita ni gisis eh? Non gisis non gibur wong gigulo. Ya ni gibur wong matongo. Kongino ko kim kamet fogomo. Lani non ni gere ko bye bye changa le rori ye dionen. Ina ligin ko twalo te ngomet e mo et ko rori ye kamet. Igere ko lionen ni gere ana. Angela mina na ko tiare ngabe se ko nan. Wewe, ha chai. Kele ya kai tsteji ne tiare vik la kwet ko ne ele.

0: 给听了看就另外咱们呢
1: 没给闹的没给闹的那么久的干过了我给你试给咖啡试给我练你我练你试给
0: 你
1: 试试我试俺们呢把他听吗我见
0: 也
1: 没没没没没没没没没没没没没没
0: 没
1: 没没没没没没没没没没没
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
1: Kangai bising na kapisa, kangai bising na proti.
2: Atara ira.
1: Itara ni tago lasa magkangai ngan kita but mai siya ni ngan yan. Inka ba?
2: Oo mangan yata but matiyo tamo na.
1: Ay ang kaya ba? Para ste logo yue.
2: Ute mo ando kamo. Kaya mebe tugu lale ngatibi. Mila vai gai ni

0: and do you?
1: Lela
0: chenrire no chegu.
2: Enge mauta geto. Iyo kumwe kwa rikyo iso we. Mwe kwa rikyo iso yifke barani.
0: Kumwe kwa rikyo. Kangeti we? Ma enge maut. Enge arone?
2: Oh, enge arone tage tuku.
0: Aya, unegalo iti jan. Chita neba 371?
3: Yes, Josie.
0: Yes, yamune.
3: Aja mga, Josie yamune nye.
0: Bye bye, kikura ni ngon?
3: Kikura, eno gane libaro uro gari yaze.
0: Aya, tienwe tieno ano?
3: Aino no, Josie.
0: Na, nanga sinda niwe ron?
3: Aja, lo gani za eno libaro uro nye, Josie.
0: Kwani gani angani sio? Ara mi gani sio shogo la ndugu la nanto maisha miwe kitio.
3: Aja, ijaro ni Jose.
0: Aya, I know gani sio nene git, I know ne mangu MP ya subui kwa neta ne shi igere.
3: Wogi pira gani ne basa lele niyo?
0: Eh, kikure ne, mama je imwa kupasa lele ana kupapa kuini.
3: Ah, kikure ni ni?
0: Eh,
3: kikure cha Jose loy.
0: Bas. We not again. No, no, no. Bajajo velo iman. Not again. Then you're Louis Wan. Senator.
4: Why?
0: Like I'm going to eat come up there in the ten
4: Kima ko neri gibsen ko gonge den da buwa ni ko no den da nore ni ko bu gibsen ko kima ara la ko ko
0: ki korum ki lo gonge ten o
4: Kilo, mami jenagi go, kita, anu yang kita nak buat kita ni kau kian lo, ni apa dia ni, apa aku kau jadi, apa aku dah,
0: kita
4: lah.
0: Kingongo,
4: kian lo, nagi to kau setapar,
0: ayah, cenwe cina no,
4: cina no.
0: Paraste logo yue gengon dud kamugun.
4: Enguandut kamu amu jetalo goye gangwezo mangitabu matane batimu agisi gebe gusengu arate lo goye
0: Ingeta gebe nye?
4: Mie metara netom gagerite netom gitapinile Betu negai tetu nyende kumaginge chabalo jitu nemi ngandumu ibar jigan nagani tanda tu gebendu
0: weru
4: ani
0: amu ai le tu sangnye tinu waktu legai tinu wak sisi sabar moja
4: Ingat ini, mesti contam kebar lagir mesti. Orang nak buat jenak ini, kawan anda bukan nak anak mata itu. Anak yang macam tu, orang ni kerja kita buat dia lebih jenak apa kita buat. Sekarang mana itu lagi tu itu. Anak mana itu ni? Kita nak ni ada juga ini. Nada mijam nabare miri re leri re no se te guge komalare o kibo chuzi yari nire chuzi gatola seri go yonga tu ya chila wana nyuna mizuzana pomoja
0: aja magana aranipsi yonga ini Edwin.
2: Hey,
0: Josie.
2: Yes, ya mu ne Josie.
0: Iga se tuku ke mu aji ta.
2: Ye ga milla nwe ro nwe Josie.
0: Le tu tu si no tu no aga si si tu tu tu ko la le tiene ne terang ne ter.
1: Akase kakomikiseni ne wiro.
0: Ehe.
1: Nobaru otakurane ei chosi.
0: Ehe.
1: Kobaru akir tienwoi kokibo kwonyi, koecheng murenik, koeche kokiamde.
0: Amwai, konipa unatetab usengwetan, se ukele bo kwonyi kora.
1: Acha ingen ii, amdaat kobo murenik, lani kwonyi ko cheguru.
0: Oh, cheguru cheket kityo.
1: Endap kikile machamdaat kwamde ungwanda o chosi chosi.
0: Amwai.
1: Bwanda kityo.
0: Amwai. Angi. Kule mitei le mitei tienindet ne kitun kotien op kokarer ngoroik e sirutik che tililen no. Ako kimureni.
1: Oh, ko igere kitom kobit kanetab kwonyik kasara. Kitomo kitakomi ngweny kanet ko kingosir kwonyik any kemetechi chepyosok kilainino.
0: Aya, so murenik ko kwamda?
1: Amwai.
0: Aya, amdeiwech any, nakonin otit ak ketinye 45 minutes, eh?
1: Amwai kokur bot ngetet olan tugul en ireyu sasapsap ile mi bai bolo.
0: Igochini bai.
1: Aini bot tukuri, amwai kokur.
0: Igochin.
1: Hey, Josi.
0: Hey.
1: Nemal mawitan o, tot kien ne mami. Aino.
0: Igochin, bot tukuri. Iamune botipkuri?
5: Achamege.
0: Oye, tesa utito botipkuri, asi guru etienda.
5: Amune olomba studio.
0: Bye, ketesiet kabisa. Ani, iman ngalecha mwe kale mabo murenik etienda kale kibo kwonyik.
5: Ingene ne ko ba sabato?
0: Oh, ba sabato?
5: Eh.
0: Aya, kurue chupa kagenge nebo kitabut inyendet, asu kwamda, asinda, itore kityo kwamda.
5: Ana urune.
0: Ehe, nani ingen?
5: Nongene?
0: Ehe, nani ingen, nene kityo.
5: Aya, nela cherire na shegu, ningoro neta gatugu.
0: Ehe?
1: Hey
0: Josie, I got to under go for a new set. I am done. Can you see? Target in your dagger, Magang one who has got chess. I see. I'm not going in the yam, then I could get a Murenoko from there. I'm a jungle in the neck, a piss and a bass, the moon barinder. I wish I see that too good in the yam, then. Eh?
1: Ero Josi ingonget kainet ko jiri ya dune jamanar bezo.
0: Kongoi mi signo kapisa, kongoi mi signo. Eh, ganda?
6: Yamune tiondo.
0: Bye. Gagas big ebony, itu ale bing mameja ko ngetin, mameja ko tien bi, kole pa kuonyi.
6: Kamache iri.
0: Ehe.
6: Katago ningionda age nekibore Rastanderson ko e jilo mostoito nimoche otien tiendo ainon mgao.
0: Ameche itienwecho number one, tienwecho number one.
6: Number one?
0: Mm-hmm.
6: Nana tieni?
0: Ehe.
6: Nana tien tiendo gole ni 53 anan 50... anan 153.
0: Na, nemuwe gole nenye go, na taitolo.
6: Amaja agoni title namwara chomye tap ni namba tanyi
0: chomye tap jeova kiyaune kinyoyo
6: ehe ki
0: chalwa
6: kichutu notap kole mina bata
0: ehe chomye
6: chomye akwange agobo chomye tap jiso
0: aya tienota ke ba tienota e tienota ke he Me number 51 eh?
6: As it's not as 51 as Toreto Anion.
0: Akwangi amu chamye tap jiso.
6: Akwangi chamye tap jiso.
0: negitia kago tenglu senyu mami ngalek chemnya
2: chesi ngalek chemnya chesi rechu kelegi goeta nenjomye chomye
0: chomye tap kwanguche
2: no tap jodi ama jodi so igere kenyitab amangu 2017 ko kikimi kanisa besha bi olimbo in olimbo banoin ko kitule kabisa kanisa nebo besha bi ko kicham ketieni tieno kikibarnoti en 2017 ko kitiano josi
0: ko kitunyi meu nano
2: gingeti josi
0: kot ko 2017 itieni tieno ako nguni ko maitieni eyane ko kitune
2: 2017 ko kiabarnotiot kabisa ne kiakorom kabisa ko ingen ile chang tugun chemi orani che gure biik che murmure biik arap chosi
0: ehe
2: omaterter kanda mursiai nebo belgut ngunon amache apractisen inege amiten ine kora amiten 7 days kapkwes lakini ko chong bo besio istoma ne konam mat ine
0: kabisa aja chulchigee konam mat ine ngesan ne kele konam mat we baba
2: kabeza majani
0: ehe
2: parto aga pasta kanga kitchenigi gine nyoni gibo in gibo gibo be teshebe AIC gurenin pasta wilson ngena menye tuyabe
0: amejani
2: oi
0: kele imenguna no nye
2: amengune jangware telgut kricho gaundi ngene chebirir ingen
0: ai eangen chebirir be gabianga yush
2: Kavianga yuta e.
0: Karibu mabe go yanis.
2: Karibu mabe go litangura Nelson go isongo teta.
0: Pas. Ameje anyiga pasta inoni. Agil aga ameje jita yeah. Nganam namba inongunget kokoji pasta inotak sukubirun simoitany. Asio ngalala nyi isi arur jileji ano legini loitu ne go muktainde.
2: Udoto.
0: Aya. Agoni na basi na igoji namba ne pasta ino. Kile pasta ni baga nisa ino ninye?
2: Pasta nebo AIC Asia vei nebo kaptuwengwet kama sebo indinga moja kubo tuyo beyongi pada Wilson ngeno pasta Wilson ngeno ama jo goi namba na nyono
0: aya chita nengen pasta Wilson ngeno nam namba ito na si goja gile mito mushiriki nego le ki youth yani ki barnoti otis kasaratak 2016
2: ehe
0: pas
2: ingen ni
0: ehe
2: Mila kwada jam ko nyone conference kwada Sharon no bache banga ko to bende basta Wilson ngeno en yun ni che banga ngi to bende ngwe pesia de kole
0: a bas ngo na mai namba je guge ta
2: pa ile jini ngo ko ko so le ko musi no bel go 0707 ne 5370794
0: 0707
2: 5370794 kabisa no bel go kabere nge kongoi
0: Kongoi missing it no gabesa gale mursi nebo limba bel gute kabering ani mursi
2: ehe
0: oh yo nga na to kini ko ga garo iste ni ne e line shilashi
7: kwane nda tuwe
0: kega si le tindo big stories ole kale gi korom ko to ko kichana ne ayen kanisa lakini sa lu ni go bitano ga yanne ni eh wale
7: i
0: chozi
7: eh kiginle ime lakwet ko mingin ko mauti ngot ko si tom go si ti cho na tom go uti tiendo
0: eh
7: kini pita kan kini ganne sa gitu nga mo mi go gatas chong ndap kanne sa
0: eh
7: lagin gi mo go go se gi mo nga mo tos tom go uti endiendo
0: ba sa lagin ga mi kara ta go bote eh
7: Lengi gila kenga ayane.
0: Ehe. Asigele agili ge enga ayane. Nge baba.
7: Enga ayane. Awendita imbanda.

0: Ibenda
1: Ibenda Ibenda ti akiyo ba Abayani kimnateni agungo sabiga mon abai baye yetindenyun mibina la enwanduni temi meste tapkan.